0: 사회 고래로.
1: 제나 골터레가 이위에 석가름을 많이 나고 고하치로 와이나 제네이가 코히나 와자 나 제품자 설마기 어디판으로 와이타레가 하철 훈마 이 파카프타테로 풀카 카리키 테테리 피레해 알카지 타가 코코마하 하오 야프타 누이 이 테누용아 우츠모가 카이 이마 코코마하 타 파카코파니아케 킹아 하 키나키나 이 파카프타테로 풀카 카리키 테테리 피레해 알카지 타가 코코마하 하오 야프타 누이 테누용아 우츠모가 카이 이마 코코마하 여기 테카야라 타키타키루 아이테로 푸카 카리키 야이캬 마라마 데이비슨 케코아투이 테코타히 미리오나 타라테 후아모니 카타우 키로토 푸잉아 푸코로 아가 카이파카 하이레 마츠와 오가 카포 라이하나네 하이타나 노 카오레 이테치카 캬 누이가 후아키가 호고마하 이테와 에롱오 카하네가 파노 이테가우키노 오 우츠누이
2: 피키 토누아투 te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hoko maha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina I enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hoko maha. He kino tēnei.
1: Kua riro mā Paul Goldsmith ngā kōpaki tikau mātahi e whakahaere whai muri I te whatinga atu o Chris Pink. He nui ngā mahi me ngā kawenga kei roto I ia kōpaki. E ai kia te anau tuiono o te rōpū kā kāriki, kaore tai ai te tangata kotahi te āta aromātā wai, te āta whanake hoki I ngā kōpaki nei, nā te nui o ngā haipapa tō ia kaupapa.
3: Tae te tangata kotahi kia tūtaki pai I rā kōpaki kato te kaimatahi ona kōpaki I enei rangi kāre te rā I te pono mina ka kite anō kaha te rā kā wanatanga ki te whawhai Wanganui nā pāti e toru ai kaha rā te nāhinara ki te whawhai anō ki te nāhinara I te rā tina wiki kāre mātou mō hio kō wai ka puta hei pidi mea ko rātou anō te rau, ka panaia rātou I a Chris Pink, tākene whakarau kei te whio aia ki tōna kotahi, kei raro te pahi, threw him under the bus.
1: Kei te tautohetia te āhua o te mahinga te rōpū whakamana I te tiriti o Waitangi, kua puta ngā hua o te arotakenga nā te kāwanatanga I kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, he wānanga ā motu tēnei, rifa I a tātou te wānanga nei tahi te kāwanatanga ka āta whakarite I te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
4: Te rōpū whakamane te tiriti rua tukau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri I te kei o te waka I te whakatahuri hoki I te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupata hoki te haere, ki te āta wete heha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui, kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu I tōna oranga.
1: I ngā wiki tata nei, huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kaitautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi I te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai ki a Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka I kitea nei e nei rā, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa I te motu.
5: Tī mata mai tēnei kaupapa e runga I ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te motu mai reira, ka tipu ake I ngā papa I roto I ngā hapori I roto I ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka o mātou kaumātu. Nā rātou e whakatō te pāpano I roto I a mātou. Mai I a rātou mātou e hāpai I tiatu tēnei kaupapa e whakatipu tēnei I roko I ngā reanga o ngā e nei.
1: ki ngā take hā kinakina. Ka tukituki te kapatāne o ngā tamatoa kia ngā Newcastle Knights a te hanarei a Rātera tapu e kā tata mai nei hei te whākaraka i te ahiahi ki Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26, a te rā wiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27, a rā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei, ka angātu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti, a ko ngā ihu puta o e rā tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tūtaki ngā kapua toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oke Topa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Tēwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei tai te 27, aku hata 26. Pairoa Haura ki herangi ka puapua te kauma iwa te pāmahana, iwa te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua he pera te matapai ki tōro he timi ka pua. Te kauma waru te pāmahana ka heke ki te iwa. Tokoroa Raukawa he kapua no hoki ki te rangi hei te ahiahi nei. Te kauma whitu te pāmahana waru te pāmakariri hei te pō. Kirikiri roa ki te taone nei, te matapai te nuing o te rangi nei, he rangi ka puapua, te kauma waru te pāmahana ka heke ki te iwa. Te kuiti mania poto, he rangi ka puapua, te kauma whitu te pāmahana, iwa te pāmakariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō atakiwa, hei tēnei ahiahi. He rangi ka puapua, te kauma waru te pāmahana, te kau te pāmakariri. O ia rā, ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te taite 27, aku hata 26. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui 25, i rawha.

0: Ko ngā kōrero o nā mata, ko huraina hei o rangatanga mo te anamata. E kore kore te puna waumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.
1: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
2: He wai kato.
1: He wai manawa whenua tuhatuha.
2: Te reo o tainui.
1: Te rere kētanga o te wairua.